0: wa waju ni bon ma pegik watika waju bon la teder
1: yena du wexu kagn kurti mara yade da ma kin tika kafen yi cho kagn ni na na ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu ko yana beru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la teder
2: mon ye tika ke lo ka ken lo tar ma do red yu ko tu tale monu ya cho ne wen kun be ge no ya kila cho wan ku ne mu wexu ku bere ne Jorong ti akora kora mana agen ota mira lonyo kore ti na chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
0: wo mining ge ki galuang i wo malamal manu te game te dero we ho be di pierapuru ya bunwan ton me a bit speak fama bon ma pe

0: administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor ate ko kar wa wo wi be pomi de ba le bi ko ni pom gamen to no ni wi ru ate metela ti ngai
1: we ko be di pierre bourou ya bonwan ton ne a bit speak fama.

0: Ano nung uno bero ko bero ko bero ko loka window chao nga ko loka nga ka loka window dao ge ma petwere ariya dek wini ha pewa ramo ngar kong dong ko dak ko kwene kon ngar ko do gwenye tim kuman loving video inde tiki ngat eno ni itiki dago ni eno ni tiki chwar eno ni makire chono kano ko do kili ene chawani maundo bero ba Moken lutien long tie. Moken nyom do nyom mero. E biti mo don gina ngon. Anyway. Lak lich. Penor ngon. Ruede. So tien ni an Amerika nyo anaka chil. E pego ma dan ma politika karo kiye. Chono gendong gidwago. Kit gimon ma chon ngon. Eh. Luo mon yang luwe kere bora bora no peke. Yom chin mwan ma jui yin no ropi yor yot kite mirne bedong o, pere. Yin la chow bedong kai dugu gang, ki jure ki puan da mo ma kwenye bedong pere. Fude bedo pe yan yue no loka padu yin wye rawi. So tini wan miru kanane, kangyat ma kuman inde ti kwere, ibiti mu gina ngon. Ibiri ya mune o, ibi yubune, kere bi kanyene man lok mati eno ni na matin man speak fm ti ki chim ching not a beer a beer a beer a ngwana chira ngwen a bichira bichira bich ni na matin hello
1: tio mame ni ti al lok di je lor and 256 million ngol mara wuni lok me ke ni meten ke kom lok ma di ma da ke kom ma tay me bena Gimana now with you? Ora mia me care che ciò me care ne ma in belgio ma macchia che ne c'ha come se è a mia me care ca un anche ribada we feel we ria da pure ma we ho pure buio do che ca un che ero am che ca lo am we feel am kira kita tikera nyuro wa kado i o bara nyuro ke nan wa nyuro me tele no mi rombe te be bi no mi ara dar ma giti a ko ta wa ra yo mi ru be ki wa ra ki ni da mi ru wa ra ki ki ki tu cha o wi ne ke ra ye do me te ke pe ame ka do wa no be ta ke lu ku ku a na ka ke mu ba le lo te mo pu da o ta ni standard ni ma lo te mo ka ni du ga go i ti mo ti no le wi wo na o ni ma ka me ka do te me ko ma an ke na da ro na o te mo ba lu ka da no ne pa ra mo lo ke we o ma no li di re mo ga che ra ri o mo ni te lo lo pe ke na na ra ba le gi ti mo wa ni o ke na da ro do ba le no mi ra gi ti ma
0: yo
1: Tu
0: afo e matangwa. Afo
1: e
0: tuan. Mene kena tia eno. Winke po le. Hello.
2: Hello.
0: Tia. Yo.
2: Dali ke lo topic ma meba.
0: Lok nung tia kenyo ya.
2: Na ma gyo no wa o damo tia kap. Nye che lu ma ti tia ro ka lo ki no ne. Nye chupaka yi di chwana ngaru mama ye nyuru ki repeba ena ye gopa.
0: No kong ni pinga?
2: Ngaru mama ye wapa kuri ki remoni ni marachi paka yanaka wunti chwana. Ka nyako pe ki repeba ki nyako po obu nene nene mama inowe nga mama pe nguya we loka gwana ki doge. Yende kele da o gang. Ha di wope vi neno ka do beru o mwaka kele rio no do ti arka nyumu nywa le kele rio ni. Ya le ambu beru bebe no na hiu hiu hiu hiu di wocha wa uwen pe vi neno.
0: Chino mane ni ka wano chile kuri jwa anu batimu gini ni?
2: Eno nilo piga kenyu. Kato ngini kanyo kwe. Mogo kuri jo mako mane ti un lok be ta o bolu diru diru ba me lok o cha wen lok bi o lu be ki ri cha wen ta lok bolu diru so ga de ka ni kwe e ri ma ye do bu nyalo yo yim ni ku ni ne di wa che na ke le ke wa a yim dong ba yim dong ke ti ara ti yue wi yo ka de no yue wi ro me na ke ki ri mo na ma pa ti e o ne ki la pe du e a lo fu ki la

0: Lawin radio menu me dwako we chen mwa aliva rio kia ngwen lawin radio kama we menu no mak maj ma tek to twal enu dana ma pod no gen ge luon gen ying ma pat pat jomo kene luon modomo nyo modomo jomo kene gen ge luon nyo gen ge chon nyeni mi domo jomo kene gen ge chon nyeni ba mi domo lawin radio menu katike bot da trins la tiyan ma gen ge ma ko ping ma dong bene pelare lawin radio menu ngwa wano ti enu kore ge kore yu tiyan mini rma ti na wa tim kin man da kiego dong piya rio ge ken chama do tima ding ma don pelar ba donya donya ti chama chama dam manu chama bi chama dam chama dam. This is where we hit our brain.
1: Jamu kia dam manu chama bi chama dam.
2: Ah, ina ange o ninge no red lo do ni red to ti akwang mo ti mo ni ti man ma ge red ne ar ti do ne ya ti ne pe mo wa ti ne red lo te ko ba ko
1: manu chama bi chama dam
3: ne ning man ne man ba ke mo ke mo ni
2: Jump,
1: get up. Mancha,

wa jinga tu ginoro marka doctrine ko bi ngati enati ka chane wokiba eni mana be do permettre au alsa ngoma to kel ko ni perani kom ko di danani e le dongo menyo duchu inena dang medical fo me dang ginore mo cho ya da pere e nu nu dalo ti chane kere rema me petugo iri no ni ngati ne te chane alsa sika ne kanera hero ginore mo roti mo pere loa kamita kiri wiwu ni alsa me chawa ni pati ene yini ngeocha Alces me chawa ni kayini tuko kara chel kiri kati komi hayini tenyu eneni komerne ubero alces anangeo gina pira tektika ni ana wili yatmeko ya rem ibalo chawa inye ulu nangi ina natalo kani chawa ni alces teke lupere yijote pongo yidano luakapole teki ngiyo nitikira rem mati hama yi rem matek ikeri ori atu uru waini buoti ya me alces tuke luko buwara mati yini pe uwezika kaname buoti ye mea chel buwari pole wakberu kere chini Mary obole wor bor bere ker kar ma ko richo en la yini tie ken ngi no richo ke de chini te ki don perti ye yini bigi ko maraj en ana to lo kan le yini meri te ko chare inano kitama yi rem kere inano kitama minu chini kere inano kitama minu yi kere eno yini te ki wori wili yarte ko ye rem te gon ni na chere rio yini don wi wilo ko me de don kere cham jeme mo ga me pimire yini cham dana ma tikere alza tika mato mata raj Dana ma tikede alza tam jimi moga ma tia sidik. Dana ma tikede alza tam jimi moga ma pigi pe, pe para para pe kuwa mere. Jini to. Gini ana kiti wi wupi mira wek wuyataye ye. Teki ngeo ni jini tikede reme icha tek. Ama jini ni tini teki miru chakere. Kuka ma jini di bela pe ngini neno. Ngi chiki kenda nkaru kene tumuko. Jini diga ni bini ojiat. Abina nene kakana boro tu chunguke ye. Lebo lebo horti ya romene. Chiwa nene kireme konyi. Yina metike de ponga yi chama yi poko yi bere yama yama kikene chawa duchu hena yini tieni ka cherme nyodang petor nyoy bere kwara kwara doglan train yi bere yama yama kikene me mumora mora banga te moto ngate ngoshi ye yini ngi ngwa mete contributing pega yamono ngi ngwa wego yi yene tieni poke bere chama bere nwe yi yoko bere daka bere nwe yini yi yoko beka gwa kugini komi kanono chame kumi do chako yenyo chame kumi chako pong Chinde bini yanga da en perona rika na tika malekere ni enene chawere lokelo wi oke komani me adek nene ne yini tieni teka chamo chama yini chamo ni bichu oke palchuni en yidi ni tebe jergi na kech tebe jergi na kech lokene ni chamo gina kech pe nge ngwa de de teme komi tikere lemo le poro chunya teka me chunyi beri kapora tata pe nge ngwa makelo wulu tika winyo jwa pol tika pelo kere pero me kuro me yunge me cherenge Ene yini tieni tikere pere kori. Kori yini tikere buwara mati kori. Luaka mete tuwi tuwa me kor. Miru wana kelu kiwiwu. Kori moruna maremu wako. Me kori ka chako reme na telo kani chawani. Maga naga chiringi weng rema ta. Ene natia lo kani chawani pe kere gima tima kenedong. Rema majini tikere kori. Wega chawani tikere pego na kelo mejweo. Yuyo mamigi da karuke ni chawani do tagata. Bien karuke ni tikere pego me gastro alchas. Ama uro rido lain meyo ya marioko. Vaya gine mota lunguni. Hat poropore jesus. Wega chawani yini tikere gore lo mejweo. Ataro xin content kere awari jesus karuke ni affected. Vaya beru kere pego me gastro alchas kumi. Yini tika chane kere pego ni kumi kanono. Diri anatie. Bini oja de biroa tikere. Wega nene kere meko nyu pego ni. Kai tikere tuwo alchas metie yeloyin. Ana watu ni teki ngeo ni alces tia yeli bini otiat. Wekonen kireme konyi, ikompego na yini tikere. Loko kena wingredi u, hame ana tamani yini nge, yini nga torno. Ena yini, choapo lepo pat. Ana loko loko mgormu kan. Awa yini teki neno yini beru cho, ama yini la juwao yini. Beri cho ama piri dang rema tek, heni tieni ikati la ilaj dang lachi yela ta. Itiame nyimi mecho nang onyo kwa tuchu. Itiame kati watike ni dare buruwiko mecho ni nang wana kwa tuchu. Yini tamo ni ngwatike contributing pego ni kumi. Mona pola po parichawa ni dango weko kitika dango kere tuwo ni kumgi. Weko tuwo ni tika nyayiko mona pol. Pien choa pol petika yetriti ni kumgi. Choa wajeni anatima be pien pa noa rem. Eno inatelo kipe noa remi. Karu watedako wiko metia waneko. Nyimi mecho ni tia onyuko. Latia wangu inataa. Nyigmane kiken tol mane rem tole tele da ta. Jini tikiri goro. Bini ochatwa nen kirme kunyi wuduchu. Don gana ketu ni. Ka yini tikiri pego ni kumu. Ka bini ochat bin keri chwari kai dako mono. Ka yini dako ni jini kloni. Bin keri dako ni wek pego mati kumu.